0: flower mo ye for better for worse no awurade ye mo dansini
1: sa
0: hallelujah
1: amen
0: to aswa
1: o se awurade ye wonu mlanti bi mo ye come dansini
0: awurade ye wonu mlanti bi o kire o mlanti yiri mu a na che se wo fi awa dano na wo wale
1: fo o shaka wa no
0: onyakopo jina finfini ho
1: sa
0: eti for better for worse ena ne ye jade ne ma wo se wo na kure ye ne dia me de me bai ma onkwa da nyina no sabla na awurade ye mo dansini
1: yes
0: eti se kodru ba bi na sa wujawo yiri wujawo kunu a o problem
1: yes
0: hallelujah
1: amen
0: to aswa
1: ona na wotwa ni nkontompo
0: efesefa ba ni sa enye wujawo yiri na sa wujawo kunu a ana ugu awade no a ensofo abugu awade amuntie
1: eh
0: ena fofo abugu awade amuntie bible say so ugu awade na enye awade no na wotwa ni nkontompo
1: otwa nyankopon nkontompo
0: otwa nyankopon muwa
1: wotwa ni nkontompo
0: na wa betwa awade nkontompo no watra sase yeshua wa wujejeje to aswa
1: Nanso ono ne honkafo ne wapam wapam yele.
0: Ano se, wo so ono ne honkafo o, ade wapam yele. Woni na pam ahyebo.
1: Mm.
0: Enti mo fa wade ne nkwa wieye. Ene abusua bebre egu kofo wade e.
1: Onwo ba nti.
0: Ko high court wo kohwe.
1: Hallelujah. Eba ma nti.
0: Eba ma mu nti na.
1: Amena na
0: tuma na. Sister no, o chaba.
1: Dabi o.
0: O ka se eba ye papers ne dia corporate pressure complaint. Dodo aye pe.
1: Epe mena na
0: tuma na. Ewade na ma ba. Hallelujah.
1: Amen.
0: Woni baby abawa ade na kofa bi mra no
1: epe ma me na to na so
0: ade ma ye nipa na ma
1: dabi
0: eti se sister na nwo bla na nwo a na no ntre se gu awade ano
1: dabi o
0: ye ba to aso to aso e
1: wa se dunum no na ba kopena wo honhum ka ya bi
0: aha
1: na ade na ba ko na ohwe nyankopo ho ase fo betumi
0: ya sa
1: eti nhwe mu hwe mu ho yie mu honhum ho
0: hallelujah
1: na ntwa omna ntibrem yire nkotompo
0: nkotompo o se Hum mo nimpa no ene ye sa o. Ewiasefo ene apetition snapper wade no ada so wo ho.
1: Oh.
0: Wade ni gu. Because e kwa ye fa so ma mema no bon kwahye ka no. E se na komam. Eti obade din kwahye asem kakra bi a na koma na hura kosoro. Cheke urade din da. Wo se urade ni wacha no ne. Hwe ye nti ko Hebrews chapter 13 verse 4.
1: Hebrews 13 4.
0: Hebrews 13:4
1: Muni awade ani.
0: Bible say awade ye ninini.
1: Na mu awade pa ho fin.
0: Na mu mu awade pa ho dia de. Efi.
1: Se nyamamofo de.
0: Efi se adwamamofo de.
1: Ye wale sefo
0: de. Ye wale sefo de.
1: Onyakopo bebu ona ten.
0: Obi awaja me yire. Obi awaja ne kuro onyakopo bebu atan.
1: Yes.
0: Ye ti awade pa awade ja ye. No mpe awade say ye. Every am a friend na abe dia de. Ebe mu no.
1: Sa.
0: Shaka awade din.
1: Amen.
0: Wo se
1: Muni awade ani.
0: Muni awade ani.
1: Na mungu awade mpa ho fin.
0: Na muni munyi ade ade.
1: Mungu awade mpa ho fin.
0: Etimi nua. Sofo a o church member aba chirechire one ne kunu aware sɛ mo akyerɛ wo. Na ne kunu no enko wa so ne binti. O ka kyerɛ ne sɛ wo ne sɛ ba ko tuche ntidu a wo ntwa. Na nkonko gya ne kunu no sofo wo tie me tie ne ye pa. Bible sɛ awade ye ni ninini.
1: Me ngua wadempa ho fi.
0: Ma ye ngua wadempa ho fi.
1: Nyamamofo de.
0: Na adwamanfo.
1: Ana wale sey.
0: Ana wale sey fo de.
1: Ana
0: e ma bebre. Egua wadempa ho fi.
1: Yes.
0: Ye kru nma wale wale wa akotena buru chire.
1: Mm.
0: Wotu kwa jale kru oga na akotena buru chire bura jaman.
1: Sa.
0: Be ma so jale yire oga na akotena buru chire bura jaman.
1: Mm.
0: Enkra tanti.
1: Sa.
0: Wodu obi awale wo ha bla wo kunu wo ha. Eyi na edeba ewiase edo ko. Say papers where I'm found go heaven. Shaka urade din da. Bible say awade dinini.
1: Mengu hufi.
0: Mengu awade hufi.
1: Se nyamamofo
0: de. Efi se jamamfo de.
1: Ene
0: awade se ye fo de.
1: Onyakopo
0: bebu wo maten. Eti obi a waja ne kuro obi a waja ne yire. Wa na mosu mo obi a wade agu.
1: Eh.
0: Wo problem papa papa papa. Wo problem papa papa papa. Na Esa intina Esa chapter 20 verse 12. When Yakopo de ne mla nshama di kan ba no wo twro shem emla sema di kan ye Yakopo de ba when Exodus chapter 20 verse 12 no bon power le guonti hwe o twro shem sey
1: di wo jare won nani
0: Exodus chapter 20 no verse 14
1: wo se nsaya wade
0: enye de ade
1: nsaya wade
0: e Yakopo wade ne mla nshama di kan ba no wo twro shem
1: sa
0: sha wade ya ade ye ninini
1: sa
0: ba ye nwa wade mpa ho fi
1: mm
0: eme ma wade enye chenchere na nkofa ha wo bebere mla yen
1: sa
0: yenko bon kwasia ka wa wade ho onyakopon nipa na obo no no awade bo no wanye ne hwe
1: sa
0: eti wo so wo de ma consider bible say consider
1: che so
0: hallelujah
1: anyele so
0: aso wadun bo adre dodo
1: sa
0: sister million wadan
1: eh hey
0: oba

0: wɔ mo mu na makɔpɛ mo ho baabi atena
1: sa
0: ti abrante a wote wase wo fie ma ne nyɛ wo de propɛ na kɔpɛ baabi patena
1: sa
0: na wo nua no maa no bɛgu wo awadeɛ no ka ɛmi ma me paa me nua ba a wode wo kunu kɔtena busua fie bɔpɔ foforɔ halleluya na confusion bɛbɛ ɛhɔ wɔ se na ne agya moka mo ho bɔ mu a monkɔ ɛna ne agya ɛka mo bɔ mu wie a monte mo ho mfiri wɔ mo mu na monkɔpɛ baabi ntena monkɔbɔ mo sesen mɔkɔ koraa na mobɛpotɔ na mobɛdi a ɛwɔ awurade nsɛm halleluya toa so
1: wasi yenti nipa bɛgya
0: ne
1: gya ne nna hɔ
0: ɔnyina
1: kɔyɛ honam
0: korɔ
1: nti na wɔna so nyɛ baanu
0: bialleluya
1: amen
0: ɛna ne agya ade moma awadeɛ wie a moyɛ honam baako o awarefoɔ monyɛ honam nti aberanteɛ yɛ ama woyere fa wofun kakra halleluya
1: amen
0: ababa wayɛ ama wokunu fa wofun kakra adwombɔne tiɛ ne ɔba ne okuru obi ntumi mfa ne yɔnko fum
1: dabi
0: hyɛka awurade din da
1: amen
0: adwombɔne ti ɔba ne ɔkurɔ bi ntumi mfa ne yɔnko fum wɔ so ɔmɛ no bɛyɛ honam baako aberante a wobɔ wo yere ma awurade nkasa nkyerɛ wo halleluya sɛdeɛ wotumi mmo wo nipadua no saa ne awurade so kasa kyerɛ wo awurade wɔmfa yɛ bɔne kyɛ ne ɔnsiesie yɛn
1: amen
0: yɛyɛ yɛafom awurade woyɛ mɔbɔ halleluya fiti saa berɛ yɛnsa kyerɛ a yɛadwen awadeɛ ɛyɛ awurade ammɔ sɛ ɛnyɛ problem o nanso nnipa ne yɛwɔ mu no ɔba adwene nyɛ bɛma adwene nyɛ halleluya
1: amen
0: adeɛ sɛ yɛ awadeɛ pa titire ka ho yɛ abufuo halleluya
1: amen
0: awadeɛ ɔbaa sɛ wohu sɛ wobɛ wokunu wɔ soro a na waba fam halleluya
1: amen
0: wokunu ba fam a na wo so ade ade woakɔ soro na sɛ kɔyɛ negative plus negative a na pɛgya wom halleluya
1: amen
0: na bible sɛ wale sɛ yɛfoɔ bɛgyina dam wom toa so ɛ
1: nti deɛ onyankopɔn aka bɔ mu
0: nti deɛ onyankopɔn de abɔ mu no
1: hwɛ na nipa bi antete
0: mu hwɛ na onipa bi anyɛ deɛ
1: antete mu
0: ɛnɛ hwɛ sɛ na ne yɛgya ɛtete awadeɛ mu
1: awoɔ nti
0: wokunu nam nim sɛ ɔwɔ sika o saa ɔno hwee yɛ se wɔnam koraa na ɔpirikyipirikyi wokunu saa menim sɛ adwuma no koraa yɛ ne deɛ o saa yɛ se ɔno na ɔwɔ adwuma mu a ɔyɛ somasoma no wokunu saa private car yɛ a wɔbɛware yɛ ɔde baayɛ saa anyɛ ne deɛ a owa kosia betumi a bɛma wei paade na sɛ wakura de ɔde kɔfa ayɛboa nkaɛyɛ bɔga papa bi sɔre a na ɔde ka ba bɛsi a wagyae bɛma wei akyiri de akɔ akɔfa koa wei bible sɛ deɛ onyankopɔn aka bɔ mu no sɛ yɛahia o sɛ yɛahokyerɛ o ɛma nnipa biara woyɛ ɔhene o woyɛ president o woyɛ sɔfoɔ o wona bible no wawowie ne nyina gu tiri mu a bible sɛ ɛma obiara nyɛ de ade antitim soa so ɛ
1: ɔse ɔka kyerɛ no sɛ
0: ɛnɛ
1: mose ma ɛkwa sɛ ɛnya awadeɛ
0: ɔse
1: wɔn sɛ moakomaden
0: ntina
1: mose ma mkwan
0: sɛ
1: monya ma yere
0: nomfimfitiaseɛ
1: nona kɛnte
0: saaɛnte saa o
1: nti mese mo sɛ
0: ɛnyɛ
1: agyamamɔ nti na sɛ wogyaa no a na wama anasa
0: awadeɛ ɛfa wadeɛ because ɔse yɛmfa yɛ mfom soɔ nkyɛ sɛdeɛ gya ɔwɔ soro no sɛ ɛde ade ɛde kyɛ na mmom mode kyɛ na ɔsan kɔyɛ bia odi a wotumi gyaa no halleluya because ɔse mone adwamanfoɔ ani afra ane aware sɛ yɛfoɔ halleluya na obiara ɔyɛ odwamanfoɔ wɔ mu mu no deɛ monye no ntwere mone ne nedi saa nipanopɔ bible sɛ mone ne mmɔ ɛti ɔyɛ continuous obi ɔyɛ ne ntatasoɔ na sɛ wode wɔne ho no baako mmienom yɛnsa ɔsɛ wogyi no afiri wɔ brabɔm adeɛ ma kwan ma wɔde gya yɛ ba yɛ adwaman ɛna roman 7 no nso toa so wɔ ha ma me ɛna wokɔ roman 7:2 no so a ɔwuo ɛno so tumi tete awadeɛ m yɛnkan hɔ toa so wɔ ha ha roman 7:2 no ɔso ɔbaa wɔ hyɛ ɔkunu ase yɛde no ne kunu mmra yɛde ade akyekyere no ɛti sɛ ɔkunu no wu a ɔtumi ware na sɛ ne kunu ware ne kunu wuidi a ɔyɛ de ade na sɛ ɔfa ne kunu akyi a ɔyɛ aware sɛ yɛfoɔ na bible sɛ aware sɛ yɛfoɔ so bɛgya wɔ nkyɛ fa ɛwɔ gya tadeɛ nom toa so
1: ɛnyɛ
0: adwamamɔntinobigyaa ne
1: yere
0: na ware foforɔ halleluya meyere nkɔ anyɛ medɛ magyaa no wasɛe awadeɛ meyere mu me halleluya magyaa no wasɛe awadeɛ mikro num wi waja no ase awade etu na okɔ wade ɔso to bo ase bompa ye na ma wani te ho na wo pre na okɔ fa de ye mfa na duru baabi na te wo ntimi na te wankɔ bo adwaman wanwu na te wo nom saa kwan ne so gyan na bible sɛ waya wale sɛ yefo na obi ala obɛ wale de tuaso tuaso tuaso
1: ɛsɛfo ne sɛ ne sɛ
0: ɛsɛfo ne sɛ ne sɛ
1: saa no nipa na yire ntam te ade
0: a wo na ɛsɛfo sɛ e urade sɛ saa na onipa ne ne yere ntɛm te de a
1: ɛnyɛ sɛ ɔwale
0: ɛneɛ awurade ɛneɛ na kyerɛ sɛ nsɛ sɛ yɛwale aha
1: ka kyerɛ wɔn sɛ
0: na ɔka kyerɛ wɔn sɛ
1: ɛnyɛ nipa nyina ne bɛtumi agye wei
0: nipa nyinaa ne bɛtumi agye
1: gye wɔn a wɔde ama wɔn
0: ɛne wɔn ma ɔmode ama wɔn
1: na ɛtutufo bi wɔ hɔ a
0: na ɛtutufo bi wɔ hɔ a
1: ɔwɔ wɔn sɛ
0: nipa bi wɔ hɔ a yɛbɔ ne sɛ ɔno deɛ ɔba wiase ɔma wale bi ne paul na wo a wote akɔ na wɔ wo mu deɛ ɛsɛ sɛ wowale
1: ɔwaleɛ
0: ka emi ma mi pa ye wo bo wa do ba kura betumi adane nche mfie du kura onye oba no hwe oba bo wa de bema bi beto nche mfie no modumi eh eh onfa ho oba bo wa na manani kura ne bema so
1: sa
0: bible se wo ono sa nipa ne de eni tutufo bo wa urade na ne de ama wo se wo mo de wo na nte sa me yanwale na wa wo te nka se se se wale de
1: so wale
0: o so wale to aso e
1: ɔsɛ na ɛtutufo bi nso wɔ hɔ no ma
0: nipa bi nso wɔ hɔ a
1: ɔsɔre ne ntino ayɛ ɔho saa
0: obi wɔ hɔ a ɔsɛ ɔno heaven nti wɔmpɛ sɛ bɛrima bia bɛha no
1: saa
0: heaven nti wɔmpɛ sɛ ɔbaa bia bɛyɛ de ade ebi ne paul toa so
1: ɔsɛ deɛ ɔbɛtumi agye wei no
0: nti wo a wobɛtumi agye no ɛnyɛ nhyɛ ɔmfɔ so halleluya wopa ne wawale wompɛ so a mɛnwale ɛwɔ awurade nhyɛm na mmom sɛ woyɛ woadwene sɛ ɔnwale na wokɔ buruburu adwaman deɛ a awurade ne wobɛgye no chaka urade din daa ɛti ne wabie kwa to ama wo sɛ wontumi hyɛ wo ho so nti yɛde ade
1: wale
0: wale halleluya
1: amen
0: aha toa so 19 no fa 19 no mame verse 19 waka hɔ
1: verse 19
0: aha
1: de wagya ne wo nani
0: verse 19 no
1: aha
0: ɛhɔ saa na ɔka verse 19 yɛ de wagya ne wo nani toa so
1: saa wɔ se de wagya ne wo nani
0: aha
1: abrante ne ka kyerɛ no sɛ
0: na abrante ne ka kyerɛ
1: sɛ bɛde ɛnwia so
0: medeɛ
1: na aka
0: bio na aka bio
1: yesu ne sɛ
0: yesu sɛ
1: ne sɛ pɛ sɛ ɔkɔ nkwa mu a
0: pɛ sɛ ɔkɔ nkwa mu
1: kɔtɔ deɛ wɔ
0: kɔtɔ deɛ wɔ
1: fama ahiafoɔ
0: kɔtɔ deɛ wɔ nyina bɛma ahiafoɔ halleluya
1: amen
0: ha chɛka wurade din
1: amen
0: ɛti 1 Corinthians 6:9
1: First Corinthians 6:9
0: chapter 6:9
1: na wonim sɛ wɔn a wɔntene no
0: bible sɛ wonim sɛ wɔn a wɔntene no
1: ɛnkɔ nyankopɔn ahennie mu
0: nyankopɔn nkyɛn anaa
1: ma wɔn adaw
0: na ma wɔn adaw
1: agyamanfoɔ
0: agyamanfoɔ
1: abosomsomfoɔ
0: abosomsomfoɔ
1: awaresɛyɛfoɔ
0: halleluya
1: amen
0: ɛtɛ sɛ yɛka ɔmo a ɔmosom abosom a awaresɛyɛfoɔ ka ho
1: yes
0: halleluya
1: amen
0: wɔbɛ Colossians 3 na verse 5 ɔbɛka akyerɛ wo ɛna Colossians 5 verse 3 no nso bɛka akyerɛ wo sɛ yɛka abosomsomfoɔ a ɛnyɛ kwaku firi nom ɔmo a ɔmogya a ɔmo yere nom ne ɔmo mogya kuro no ɔmo nyinaa yɛ abosomsomfoɔ te sɛ kwaku firi nom ɛte sɛ ayi antoa nom adwamanfoɔ nyinaa te sɛ saa mmerɛpɛm no yɛbɛpirikyia fa adwamammɔ ho wedi enye drama mo ho asem aware se ye ho asem ne ye ka
1: sa
0: wo se omo mo ntin nyankopa emie no hanom
1: ejamafo
0: ejamafo
1: aware se
0: aware se ye fo
1: sa
0: wo yire won pra okuru won pra me yire nkwan nya me yire suba nya me kuru num wi me onum sa wo ye basabasa nkwa so ntin me gano bible se wo ko first corinthians 7 no a oso so ko wale na se onimpo no onyini a bible se nya no
1: sa
0: na onum ntia se se wo no wokɔ asɔre ɔno sosom bosom nti ɔno no bɛkɔ a bible sɛ ne deɛ ma ne nkɔ ka ɛmi ma me paa na wo ɔho ate sɛdeɛ ɛbɛyɛ a womɛyɛ aware sɛ yɛ ni
1: saa
0: halleluya
1: amen
0: na bible sɛ obi a ɔbɛware deɛ yɛgya no no ɔno so ɛde ade
1: sɛwadeɛ
0: obi gya ne yere na sɛ wo so wokɔ fa
1: ɔsa awadeɛ
0: halleluya
1: amen
0: aberɛ bɛrima no anaasɛ wɔbaa no nkɔ waree a wɔyɛ aware sɛ yɛfoɔ
1: saa
0: sɛ obi gya ne yere na ɔkɔ ware foforɔ deɛ a asa ɔba no a ayɛ firi ɛde ɔtumi wale bɛrima nso saa ɔgyae ne yere na ɔkɔwale foforɔ a ɔbaa no tum na mmom sɛ ɔmo mu yɛ no no wɔnwale wɔnwale na sɛ ɔkɔ wale a ɔba a ɔne ne kuru ntam atete na ɔmo nko so ɔmo ka asɛm no na ɔkɔ fa a bible sɛ ɛde ade
1: wɔsɛ awadeɛ
0: wɔse yɛ awadeɛ ɛti revelation chapter 2:21-22 no revelation chapter 2 21-22 ɛkae hɔ na afei atoa dwumadie ne so
1: ɔse
0: hyɛka awurade din wɔsɛe
1: na mama ne berɛ sɛ
0: onyankopɔn so ama berɛ sɛe
1: ɔmfa saka mfiri nagyama mmom
0: fa sakyerɛ firi adwama mmom
1: nanso wansakyerɛ
0: wansakyerɛ a
1: hwɛ
0: hwɛ
1: mede bɛto mpa so
0: halleluya
1: amen
0: bible no bɔne awurade de wɔ mbɛto mpa so judgment day na wahwe wɔn ɛyɛ awaresɛyɛfoɔ ne adwamanfoɔ halleluya
1: amen
0: ɛdeɛ nti awurade ɔmpɛ sɛ awaregyayɛ bɛba mmɔfra no ntie o because ebe ni eja no awurade de nkwara na mamuno mu na wo se mo tete akra na akra be ye obesuno awurade hallelujah
1: amen
0: etu ko progress 22 verse 6 de ntira awurade mpawa le jaye no progress chapter 22 verse 6 mebusha
1: chabafo ne kwa mfaso
0: etu wo se ena ni eja no mo no mo ntira bofra kwan a onye dia na ware se ye ba mo mo be da akra kwara no kwan
1: dabi
0: etu hwe nkwara aye stubborn ni nyina awari jaye ne mankwala aye stubborn
1: sa
0: nkwala street children sa ba nyina fira awari jaye
1: sa
0: papa ne mama ni jaye dadadada
1: na kwane ye
0: mama su wo subi wo yemu aye nkwasi asu
1: so o jaye me dia
0: wono oba ni jaye
1: a nkwala no so ene me hwe
0: yakopo be show rough hallelujah
1: amen
0: oba ni jaye wa mane nkwane ba bi nkwala ne yewu dia
1: yewu dia
0: urade be shira wo papa papa sa brandie wo yire ja wo na okọ na wa fa wo mana wo hwe won shanka wo papa papa
1: amen
0: wo se kira bo fra kwa ya wo mfa so
1: na so onyini a
0: onyini a
1: wo mfire ho
0: ene abatan ene batan bo ho a obe ho ne ba osori na onum no oba obeba na nkwala ni nyina da
1: sa
0: ye ni tam ye de hwe nkwala man kwala ye stubborn
1: sa
0: shanka wo adidin
1: amen
0: ate eti oba ane bama kira ba fra kwa ho fa so
1: na so onyini a
0: onyini a
1: o mfire
0: ho eno kristo hwe hwe fe fe okje first peter ne ma chapter 3 verse 1 to 6 ne ye fa kwala ne bia ne ma to aso
1: sa peter u medika ne nyansa o se oyire no mo bra pa
0: bible se eyire no mo bra pa
1: na sala na mo oyire no
0: sa na no mo oyire no
1: mo mra mo asema mo
0: haleluya
1: amen
0: awurade mpa ware se jo se eyire no mo mra mo asema mo amukunu no
1: sa
0: to aso e
1: ne se binu mantie asem no so
0: a se obi antie nyankopa asem a
1: no wa fa o yirema abara ba papa
0: papa ni ba oti fie mu no ya hwe wo e se de woni wukunu sitie e se se ye hwe woni wukunu se de o ma wade ye no sitie na ye kon do awade e
1: sa
0: hallelujah
1: sa
0: ene de christofo ma pa wade e fie bi mpa obitum kasa asema se ne ne yire nti menwale da
1: menkwa so da
0: to aso e
1: wa se se obi hwe ma abara ba ho tie so
0: obi hwe ma abara ba ho tie so
1: o suro mu
0: e wo suro mu
1: na mo mama hyehyade nya hunama
0: nya mo mama hyehyade nya hunama ni de
1: esawo
0: mesawo
1: sikahye
0: sikahye
1: na ntade shum
0: empatia ni dressing dressing emfa ba wadie no nkosi hwe to aso ai
1: ne mo ho sisire nya akoma mu nipa wo hunu
0: hallelujah ene ema kwa wadie a ye de kopa hunyade hallelujah
1: amen
0: onyaka fama okunu onyade a fabra eti die ni kunu beto ama ni bia wo minim sister bi ni nempa bo akotati eti woda so firi bi gum ade akwa na ajina owiase hallelujah
1: amen
0: oba be sie tumi ko tontoma lease by 1.2 na nikuru na mape bo sie ko tuan college school fees ose mo mamo ma sese de
1: enya hunama ni de
0: enya hunama ni de to aso e
1: manya honhoma ejuo
0: manya honhoma ejuo
1: eyeko
0: o kristo ni ba ma dress nya simple
1: simple
0: to aso e
1: na se na sanu sie na ne bo ye din
0: na sanu sie sie no na ne bo odin de o de wo sha no fofofo wo ha no Awurade wo hunu sɛ ne boarding
1: ne kata hunu
0: na tɛsɛ de wo hyɛ ne boarding na wo hunu no Awurade wo hunu sɛ ne boofo
1: efo
0: hallelujah
1: amen
0: enti nhyɛ de nipa hwɛ na mo hwɛ de onyankopɔn yɛ de ade to aso ɛ
1: wo sɛ na sana titimle mu no
0: titimle mu
1: e ma kronkron mo sum onyankopɔn
0: e ma kronkron papa bi sum onyankopɔn
1: no wo hyɛ hyɛ wo mo ho
0: wo hyɛ hyɛ wo mo ho
1: ebre wo ho ase
0: ɛsɔ pɔ wo mo ntade nyina akyi ne ebre yɛ ho ase
1: ama wo kronu
0: ama yɛ kronu me nua ba wo bu kronu ana bible sɛ kronu ne etire Yes, I know kai. Hallelujah.
1: Amen.
0: Christo ni ba ugukuru. Ojidi ni ba, kremo ni ba ugukuru. Ukuru ka ba kun wa kamienu. O kamie sa no to aso ai.
1: O se sana sela etie Abraham, efere mi wula.
0: Sana sela etie Abraham,
1: efere mi wula.
0: Ene Christo ni ba afere kunu kosi papa kojo papa. Dada. Bla kojo. Wo se wo fere ni wula. Aha.
1: Ono na se moye papa.
0: Ono se wo ye papa.
1: Na mo su ahundie biala.
0: Na mo su ahundie biala.
1: Moye nema.
0: Moye diade.
1: Moye nema.
0: Moye nema. Itu ko Ephesians 5:25 na yen kan ho. Ko hwe progress no mami, ko progress. Uko Ephesians 5:25 na, wo se kunu no so mo no mo yire no.
1: Sa.
0: Se de Christo so da asafo no. Na o de no ho mai mai. Ablatie ya do yire, ya kokoro yire.
1: Sa.
0: Ka sampa kire wo yire.
1: Oh.
0: Ba ma bitum bie na no. Me kra me ba wale kra no. Na Majuri ya me mehudie ye yam koyo ho ade be makwa sia ka emi ma me pa
1: amen
0: mehudie ye ya me koyo ho ade krokro yi ka sempatu ni trim e ma pa krokro na ma ma so pa krokro ye mi obi nyina pa krokro awale fo mon ka sempama mo ho na wade na ngu
1: bi to mo ho
0: ah wose me no bia no nkaya wade yamom
1: sa
0: na yango na yankira kwaya nkwala nge diade na wade na gu no ebeje na me no bia no atete nkwala no
1: da bi enye yi
0: ah Proverbs chapter 20 verse 11 me bu shebe tradio no
1: chemudu ba ko
0: wose sei
1: abaframpo
0: abaframpo
1: wode ne ne ye ne hu no
0: ye de ne ye ne hu no
1: se na de ye beye
0: ye a na de ye beye ye a
1: na atene
0: hallelujah
1: amen
0: nti nkwala no akwala no ewo ena na eja nchan a ena ba me ye hu sha kura wei suban she ne wu mo she tia no
1: sa
0: eja te san kole ena te nklan akura ne te kuma she ye beda ne atete akura no
1: enye ye
0: hallelujah awade na gumo bi apai ni wei
1: sa
0: enkwala etutuo wonkofo so nyina ya wori jaye ena wori jaye ye tu anke tu akabeti pay tong tong tong tong tong tong tong tong tong and now black here say what down o baby what promise o baby what promise sister bi what promise black bi me nua ba but my sister so nwale ya what down yiri ya ya ya man kole ya droye basa basa basa basa basa twaso o se akulampu ye de ne ye na ade ade
1: aboframpo
0: aboframpo
1: ne ne ye na ehu no
0: ehu no afi ehu no wi a ne ya tene tena kora no
1: sa
0: ena ne ya ja na e betena se atene tena kora no Shaka uradi dinda.
1: Amen.
0: Ni atete akora no. Na shadi obi. Awo Proverbs 17:21. Proverbs chapter 17 verse 21.
1: Proverbs 17 verse 21.
0: Wase sey.
1: Wase dia owo akwasia no.
0: Bible sey. Se wa mfa wani anhwa wo ba. Na owo akora ma ne beye kwasia.
1: De owo kwasia no.
0: Aha.
1: Onya awrehwo.
0: Ah, wo ba tene ya che wo ba. Wakonum wi.
1: Yes.
0: Oba na akobɔ kro no aye kunu no.
1: Mm.
0: Bible say, ena ne agya man tena hye antete mu mayie. Na so kɔ wo kwase a,
1: owunya werɛho.
0: Owunya werɛho. Akra ne bɛnyi ne wɔkɔ yekɔ wenhyani. Hallelujah.
1: Amen.
0: Twaso e.
1: Wase na anigye biala ne hɔ ma agyegyentwie agya.
0: Bible say, anigye biala ne hɔ ma agyegyentwie agya. Na nsa na kɔla bɛ agyegyentwie no, na kyɛ sɛ na ne agya antete wɔ mu ye.
1: Enya bra ma no.
0: Ɛnɛ yɛ ntia yɛ ma wo.
1: Dabi
0: ye frank kwala no junior ene ye junior junior senior ene ye senior senior
1: mame ya
0: mame ya
1: enu
0: mama eurama dress mama dress hallelujah ye frank kwala no man kwala na ye tabata bata bata bata bata ene obi dia obi bo
1: dabi
0: tane no ye body ye tumi chew ne a show ye wade akor port a chiro papa say body say no ye ntia show na papa sa shwa kan ene bata kwahia etumi ko ebo boswa ako school ko one ne pa teacher say so nim na do sa kemi bai bie wa awurade wo hu sa ba tan ne mobo
1: amen
0: awurade wo hu sa ba tan ne mobo twade bo Proverbs chapter 10 verse 1
1: inshallah no me
0: babu say inshallah ne no me
1: solomon mebusem
0: solomon mebusem
1: obanyansafo
0: obanyansafo
1: ama na gani energy
0: oh obanyansafo so tete obama oye onyansani a
1: ama na gani energy
0: wa wani baje wo tete obama na ko school ahwe no Akra beye lawyer obedi sofo. Akra beye judge, wabeye MP. Akra beye secretary, bank manager, uko bank wa. Yesi bank manager ma mini, man baby man entra. Aina wana wani nyia na.
1: Onije.
0: Eti aya na under 20 blaster of obobo no. Sa ubani makelesia no mo a. Akwani nyia na.
1: Onibaje.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Oso obenya otete obama ne dane onyansafo a. Wankasa wani baje. Oh wani baje.
1: No bakwasia ye ne na wrewo.
0: O se ye papa no manwo ye ne omo wo ye ne omo hwe ne omo dodo. Ewo tifo ne tumu tu ye guye. O se ena omo ho chire omo pa. Because omo hwe na ye yetumi aboa won.
1: Omo ye mobo.
0: Minya memaw. Na so bi ne ho.
1: Yes.
0: Eno na ma mesia nya so se. E wose me so me ma ma wo no. Me ye den.
1: O hwe wo mo.
0: Me hwe won. Hallelujah.
1: Amen.
0: To aso e.
1: Oba nya safo ma na gye ne gye.
0: Oba nya safo ma na gye ne gye.
1: No bakwasia ye ne na wrewo.
0: Na oba kwasia de tem bia. Omo ne na yuro ho. Sa sem bi. Proverbs chapter 29:15. Proverbs 1 chapter 29 verse 15. Tete ubani ye pa. Eno bitum di abanoma ekɔ wale obi. Ɔma kwan ma ye ntia abanoma no. Akra ne de anya obanti na sɔre a, odi ni pupupu. Tie tie, asɛmbo Proverbs 1 chapter 29 verse 15.
1: Abani enim ka manyansa.
0: Bible say, abani enim ka manyansa. Enti akra wo jimi ahwe no.
1: Yes.
0: Abani animka
1: amanyansa
0: twaso e
1: na bofra watu no sraha no
0: abofra yato no sraha
1: ogune nanim asa
0: nkwara ne bobe yato o mo sraha
1: pehwi
0: ye ntia won ena ne yaja ti baabi hallelujah me me akosua mansa de me ba we de u ba ha ya ne ni ni agro
1: eh
0: hallelujah onu ni ndi agro obese so nkwase anyina gu animase bata ni jimi a wajimi wo ba wa wo no utum bie wa no kase obi ba ho amane ni ni agro na kra no obeji na tama yede ade agu na ni mashe wa ma miro ho ama pa pa pa pa pa wa ma miro ho ama pa pa pa pa pa wo sia kola ye to no sira ha no
2: o ma
0: ne na nim gu ase o ma ne na
2: enim
0: gu ade ade gu ase o so utok akra sa na wan tete no a wo ne wadamfo nam ene waka kire wo wadamfo no se wo ye kwahia afi na wo na wo gina we wani matwashi aso okobo ba no aso afeli shege urade din be 17 ne sesei
2: tretene wo ba
0: nti ba bro sai ne sai ne nti no wo ye ba tan a tretene wo ba
2: na
0: wa ma wa home na wa ma ade ade wa ma mo hwe wa mo mama mo ko school ankese no ene ya be sifie atoka sama wa wa mo le last hwe wa mo so mo wa mama wa ma hwe wa mo ma no hwe sofa ye sofa ende o se nkofo so a wa mo mo hwe wa mo ma no wa mo nyini nche hallelujah wa sha kura na kura de se o be hwe ne na na ma me na wu na papa na wu na de on hwe ne ma no Awurade mane tenase. Hallelujah. Enyini che. Because nkwala ne sofa, odo nya obema ho. Ane bi, obeden. Etu ye ba tan a utie mi na. Na sa wale sey aba wadwun ma. Hwe ye papa papa papa pa. Enkwala ne awurade de ne ma wonti. Ane wose se enya wukunu, enya wiyere. 17 no, wakan ho.
2: Tretene oba. Wa home.
0: Na wa ma wa ade ade.
2: Wa
0: home.
2: Na wa ma wo kra anika.
0: Na wa ma wo kra ade ade.
2: Anika.
0: Proverbs chapter 23 verse 13 to 14. Proverbs chapter 23 13 to 14.
2: Wose.
0: Aha.
2: Emfa atenatene nkame abofra.
0: Ti Bible le say, emfa atenatene me nkame abofra.
2: Na wo di abahwe no a.
0: Na wo di abahwe akora.
2: Ongu.
0: Ongu. Aha.
2: So di abahwe no a.
0: Na wo di abahwe na.
2: Obaje ne kra afra samando.
0: Obaje ne kra ade ade.
2: Afra samando.
0: Afra samando. Hallelujah.
2: Amen.
0: Solomon David ibewu no friend ba Solomon no otu ne for Chronicles wo. Wo se me ba me ko sura urade unyankopon. Hwe na kwa so ye na nte urade akwam na urade unyankopon ade ade e hira wo. E na ba tan sen. E na ye bie ya no. Etu ye ba fo se ye ba ensuro unyankopon. Hallelujah.
2: Amen. Emfa tenatene nkame
0: abofra. Bible se emfa tenatene nkame abofra.
2: Na wo de abahwe
0: na. Na wo de abahwe na. E na international school bebre ye yi e ma afirim.
2: Ye ja bo.
0: Hallelujah. Mm. Because teacher ninu kwahwe akora no a. De mame ne papa ne baba be yen no. Eti akwara ne sey a, ene wan se wo sey wo school. Akwara ne so omumle bebere omunye omudi ne wo school mo. Eti se teacher ni na ntia wo ba no a, na che sey no wan no. Eti wo se akora ye to ne sra ha no.
2: Ogu mame ni mase.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: To aso e.
2: Wo se na se wo de abahwe no.
0: The Bible so de abahwe na.
2: Ongu.
0: Ongu.
2: Wo de abahwe no a.
0: Wo de abahwe na.
2: Oje ne kra fra
0: samando. Na ene wan se na wo ji akora ne kra fra samando. Ene aba tai bebere nhwi ya mantie, manum bebere anum hwi. Ebinum akọ ya akọnyesafo awu. Ebi abọkro no ya che won, ya ku won. Ebi da prison. Hallelujah.
2: Amen.
0: To aso e.
2: Wo se meba.
0: Aha.
2: Se wo koma hunu nyansa.
0: O se meba. Se wo koma hunu nyansa.
2: Makoma beto me ye.
0: Makoma beto me ye.
2: Ye lan so meni beji.
0: Man so mani ba ji.
2: Na me sa wa ho besa pe no.
0: Na me ho besa pe me.
2: Sa wa no e ka de tene.
0: Ah, sa o ba pa ejina ku pa jani no wo ke nyankopon asem.
2: Sa.
0: O ba jina ya fa de sai, e ye MP no ejina parliament. Na wo ka sa. O wo ne sai.
2: Hmm.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Ma me bi ka cha bo se so fo. Sa me man sia ma wo won no. Akemu mye no kura te sa wo a. Aka me da anka me da.
2: Hmm.
0: E bia ye wi no fo. Mikro na me wo nkwala na no jai me. Eti menya ba me bia ma na ntre. Me ba no sabra no so na me ma no wo age bi mu a sabra no enye enna ene tete because abema 18 16 14 ne 12 de sa wade ne nguya e wo so mutum ye de ye ka emi ma me pa
2: amen
0: because 18 16 14 21 enye ema adwuma o
2: da bi
0: wo ye ema adwuma so ya ba ya o so ya ba ma o e wo de ade ema adwuma eti to aso
2: verse 24 no
0: aha
2: Awurusie na wotene ni ajabedie.
0: Bible say awurusie. Ana wotene ni. Na ajabae dia
2: bedie. Na de owunyansafo no.
0: Bible say obi dia la owunyansafo no.
2: Na ni gye ne ho.
0: Na ni gye ne ho.
2: Ma waja no na aninye.
0: Bible say enti ma waja no wa na aninye.
2: Ma de owo no ni awurusie.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Ana no. Hwe. Proverbs chapter 23 no. Aha ne akai no. Proverbs 13 24. Wakai ho. Proverbs chapter 13 verse 24. Proverbs chapter 13 verse 24.
2: Verse 24 no.
0: Aha.
2: Wo se de okra na ba no.
0: Bible say obi okra na ba
2: no. Otane ne ba.
0: Ye ka se okra ba. obi a womfa akora aba enye de ade
2: ntia
0: kora ntia kora wo kora no tembia wo kora ba no hallelujah
2: amen
0: onhwe wo ma ontire ne wo ma wo se de okora na ba no otan
2: otan ne ba
0: otan kora no undo no hallelujah
2: amen
0: so wontia kora na no nchereche wo do no otan no bible se menka che wo se oba tan biala wa wo a wontia kora no otan kora no

0: So be fra asase so a enye ma wera ho. Sa me wera ba ho a ne ma ho se nipa no. Wo ye di boye di pa. Owa. Di wo enya gen sakra. Enti na sa nipa no ko kojem. Ene me wera ba ho ko bre ne ku na nyida. Ma ka sa le ba fami akọ no. Eni ko aso atna si su. Usu ya na ampem asem. Amen. O se that day aye niji dade ma okra every sir obi aye twuma no aye ni ya o so okonya katua e fata se wo kan na papa bi wa wet na se wo nyia urade ni e na edi akire ni ya ba sa ya ni ya ba ti ni ye nti Obakana sa Abraham kura wo su Abraham na ni da so wo he Abraham na ni da so nyina ye asase ayase ade mama no ni yashira no nkwaje ano kura ohunu na chiri na ye die ye da wo Kristo mu je we so amen temete ya no mfa misrei na misrei Bisa ya manije sa. No ono su ye nyamjuma ni bi. Minti min garanti sa. Waya pure righteous. I can't guarantee because we ni mine ho. Asana mi. Mi bata wate masi. Min kondam non su si wako bunzam jim. Jime so amen.
1: Amen.
0: Mi diye diye mi ni mine sa. Ejuma mi ye ino ono su ya diye ba.
1: Ebi.
0: O yebi. Eba jo santi asie o. Amen.
1: Amen.
0: Ti se me wonu se me de me mom de mani age. Se ebra so na urade o de ne baaye no. Afa na ade ko. Onye mistake. Unti men kan chira urade se urade ye sra wa nka kan na wo twem ye nsa. E wo se ko di preaching wa ba fana ko wa nya ade ko. Unti me kan we. Me mom dia me tu cha ma urade me bo me sa ma no ye me so amen
1: amen
0: me tu cho bia we ti at times ya na ma mfo so bi we amenko na bi o aya noma je me so amen
1: amen
0: anu ti na de bia mo da ure sesiesie ho ya de ya ben

0: ye lawyer be di sofo akra be ye judge wa be ye mp akra be ye secretary bank manager ukọ bank wa ye se bank manager ma mini man ba bi ma ne ntra ana wa na wani nyi ana
1: onije
0: eti aya na under 20 blaster for obobo no se wo ba ne makelesia no mo a akwa ni nyi ana
1: oni ba je
0: hallelujah
1: amen
0: oso obanya otete oba ma ne dane wo nyansafo a wankasa wani ba je o wani ba je
1: no bakwasia ye ne na
0: wrewo o se ye papa no ma nwo ye ne omo wo ye ne omo anhwe ne omo dia wale dodoo ewo ma 24 ne 28 omo tu ye gu ye no aw se ena omo ho kire omo pa because omo anhwe na ye ye tumi abua won
1: omo ye mbo
0: mi nya mema ho na so bi ni ho
1: yes
0: ano na ma mesia nya sa se ewo se me so me ma ma wo no me ye den
1: hwe wo mo
0: hwe won hallelujah
1: amen
0: to aso
1: obanya safo ma na je ne je
0: obanya safo ma na je ne je
1: no bakwasia ye ne na wrewo
0: no obakwasia de tembia Oma nina, you know who? Chasembi, Proverbs chapter 29, 15. Proverbs what, chapter 29, verse 15. Te tubani ye pa. Eno obi tumidi abanuma, eko wali wobi. Oma kwa ima ye nti abanuma no. Akura nidi enye obenti na asori ya. Udi ni pu pu pu. Tie tie, asembi wo Proverbs what, chapter 29, verse 15.
1: Abani ye ni mka menyansa.
0: Babro say, abani ye ni mka, menyansa. Iti akura wo jimi ya shino.
1: Yes.
0: Abani ya nimka,
1: amenyansa,
0: tuwaswe.
1: Na abofura watu na sraha no.
0: Abofura ya tu sraha.
1: Ogune na nimasa.
0: Mkwa nani bobewa ya tu wamo sraha.
1: Pewi.
0: Ya njia wong, enani ya jati baby. Hallelujah. Me, me akosu ya mansali ye, mebawe diye, uba haya ni nini ya guru. Hallelujah.
1: Sa.
0: Onu ni ndi ya guru, abese se mkwasi ya jineguwe nimasi.
1: Hmm.
0: Bata ni jimi ya we jimi. Uba wa wono. Utumbie wa nukase. Ubiba wa manini nini ya guru na kurano. Obeji na tema ya diade agu na nu mashin wa ma mi yura huwa ma o papa papa papa wa ma mi yura huwa ma o papa papa papa wo si akola ye to no sira ha no
1: o ma ne na nim guase
0: o ma ne na enim gua ya diade
1: guase
0: o so uto akra sa na wa ntete no a wo ne wadamfo nam ene wa ka kire wadamfo no se wo ye kwase a afi na wo na wo gina hwe wo ni matwasi asa okobo oba no asa wa fele shege urade din verse 17 ne sesey
1: tretena oba
0: nti bible say ne sai ni nti no we ya ba tan ya tenetene wo ba
1: na wo ma wahome
0: na wo ma ade ade wo ma mo hwe wo ma ma mo ko school ankese no ene ya be sifie atoka sama wo a wo mo le last hwe wo mo so mo wo ma ma wo ma hwe wo ma no hwe sofa ye sofa ende o se nkofo so a wo ma mo hwe wo ma no wo mo nyini nchew hallelujah o sha kura na kura de se wo be hwe na na ma me na wu na papa na wu na de onhwe ne ma no awurade ma ne tenase hallelujah enyini che because nkwala ne sofa odo onye obema ho one bi obeden etu ye ba taya utie mi na na sa wale saya ba wadwunu ma hwe ye papa papa papa pa nkwala ne awurade de ne ma wonti ano waso se enya wukunu enya oyere 17 no wakai ho
1: tene
0: tene oba
1: wa
0: wa hume na wa ma wa di ade
1: wa hume
0: na wa ma okra di ade
1: enika
0: Proverbs chapter 23 verse 13 to 14 Proverbs chapter 23 13 to 14
1: wase
0: aha
1: emfa atenatene nkamia abofra
0: ntiba bible say emfa atenatene me nkamia abofra
1: na odi abahwe no a
0: na odi abahwe akora
1: ongu
0: ongu aha
1: so odi abahwe no a
0: na odi abahwe na
1: obaje ne kra frasama
0: obaje ne kra di ade frasama ndo hallelujah
1: amen
0: Solomon David ibewu no friend ba Solomon no otu ne for Chronicles wo.
2: Utie.
0: Wo se me ba meko. Sure urade unyankopon. Hwe na kwaso ye na nte urade akwam ne urade unyankopon ade ade ehira wo. Ena ba tan sen. Ena ye bie ya no. Etu ye ba fo se ye ba ensuro unyankopon. Hallelujah.
1: Amen. Emfa tena tena nkame
0: abofra. Bible say emfa tena tena nkame abofra.
1: Na
0: wo de aba hwe na. Ene international school bebre ye yi ema afirim.
1: Ye ja bo.
0: Hallelujah. Because teacher ni nko hwea kora no a. De mame ne papa ne baba be yen no. Eti akwara ne sey a, eno wan se won sey wo school. Akwara ne so omumle bebre omudi ni wo school mo. Eti se teacher ni na ntia wo ba no a, na che se eno anu no. Eti wo se akwara ye to ne sra ha no.
1: Ogun o mame ni mase.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Tuaso e.
1: Wo se na se wo de abahwe no.
0: Na Bible so de abahwe na.
1: Ongu,
0: ongu.
1: Wo de abahwe no a.
0: Wo de abahwe na.
1: Oje ne kre fra samando.
0: Na eno ansa na wo ji akora ne kre fra samando. Enna ba ta bebre nhwi ya manti ya manu bebre anu mwi. Ebi numa ko ya akonyesafo awu. Ebi abokro no ya chi won, ya ku won. Ebi de prison. Hallelujah.
1: Amen.
0: Tuaso e.
1: Wo se meba sɛ wakoma hunu nyansa
0: ɔse